area chihanda chiku wetu aho tukaka na ya oko chihanda chikulu chihanda chinene echo muiri situ likana yoko chihanda cho mundu ngoko ulio mwau na mukali wau na bana bau iye tukaka na ya oko chihanda chinene echo tuli mwitobosi itwe gabayiri mumenye ngoko tuluka lukene ere labiro musasi obuyira omusasi obuyira chikareka okondambie no itwa kani okomwatsi owakabwatre omute owechihanda echihanda chetu tuhambecho ngomute echihanda chetu nemute omute wala sirio kwa chetaka butsire wabarekenzwa tukabya mute omuti akabya kwemirihi ini abyako iko tukahola momuti niwo mbuchi wiliwili iko abya masanza kukabya ebete iko ashabya no musanga ne nyuma sho musanga kukasa ebiuma twamata mbubira bwetu nga muti obwira bwetu tuhambebo momute omuti oyo bobuyira obuyira bunawite echo buhanganireko obuyira buhanganire okocho tukahulamo emirihi yoko muti twamabiloko mirihi eyo muti neri twasha yoko chiwiliwili echo muti oyo neri otukande bwirana omuti nganende nibwambu emirihi nganende ne chiwiliwili cho muti nganende amasanza nganende omusanga nebiuma nabyo nganebe tuwe tuti obuyira bosi wo muti omuti siwanga kanioko muti utalia lengekana ya oko mirihi utalia lengekana ya oko masanza nebi ndivyo singo kona mabibu neri tukabu watu oti siwa ndishata sungo muti owana hangene ini hangano mwerema ini hangano kovutala ishaliko mirihi oyo ese muti nerio tubula naye bahulikiriri baira banzo emirihi yiku wetu okomuti mumerera emirihi baba buti betu aberi mberembere obo tutalolako nebya mbino nobo twaberelolako twamahambo muti echiwiliwili itwa batuti echiwiliwili choko muti oyo baba buti betu abali atubuta abachina humula muna wire abo buli mundu akahabwate omubuti wayi yoyu iuna mulangire aliwe ni mubuti wao munabure hani ababuti abamabere miaka 100 na baute 90 makumi munane na abo abachina humula abo chichi wiliwili echo komuti abo tunemula mu babuti neri ku hashabya netu itwe tukasebeya netu ngoko tukaba tutetoleba na bafulani ayone masanza ihata shabya nabano botu nemubuta itwengatwe itwa bahulamo omusanga nebiuma byako kundi omusanga akana lunya sereramo ebiuma kutse omabelangira omusanga ukabi wamabemenya uti ehe nebiuma eryo bekasa se halisha huabiro binene wabisunga musanga nebiuma bete byahuluka neritwa bwatuti tuliho busana omuti owata utemirihi

akabi ni abare kununguka kandi mutuka watituka kana ye okomuti owache na hangene omochitaka omuti emiri hii omuti ikchukiri omochitaka ikchukiri omochitaka nao nayo tukandi watuti emiri hiyo babota takulu obomu kaka ababare tutangerera eritsuka konguru wangu eritsuka kera na kera na kera ababuti buku watu aberi mbere abatutangerera eritsuka kera abotuka hulamo obosokulu abotuka hulamo obomu kaka ababirilo momubere na abikere eyobale iba nikereyo omobutunganane abatunganene ababuyirire nero sasa omuti owata ute mirihi akabia ni wamboni abaretera itwe tulicha anda chabaira tunahangene situlitu atera situteriri alakini tuwamabe tanga kube kube itu angana tere emiri hiei baba abaka aba abare tutangerera oboso kuluku wetu muna shingo kone emiri hii yoi kareta akagala koko chindichi hande echo muti emiri hii ikanyonya amagete omochitaka muna shingo ko emiri hii si irikala ahate chitaka aliwechi wiliwili chomundi, icho si chiri tulayo kwa chetaka. Emiri hiyo ika tulayo. Muna shingoko, emiri hi si irikala, ahate chetaka. Aliwechi wiliwili chomundi, icho si chiri tulayo kwa chetaka. Emiri hiyo ika tulayo. Nechetaka echo, sebo lechetaka, chechetaka, icho tuanaluako, echa mahero uku wetu. Amahero uku wetu, eyo tualua. Eyo boso kuluwe tubala sire. Eiri emirihi eye chihanda chetu. Chechima chobole mundu. Echima chiku wenyu. Nibwambu omurongo wenyu. Amahero wenyu. Ayo wala sire mo. Emirihi yawu. Emirihi yiku wai. Yila sire wetu emahia. Yiri omochitakache wetu emahia. Nenyungo kumune mtu hule kerera, obule mundu ahule amahero uku wabu. Ukande bia wabe hula amahero uku wenyu, neri wabute, oboso kulu wai, kutsi miri hiyo mote wai, yila sire, ewetu, halev. Iwateri buwe chinywecho, choho wikere ukundambieno, ukato hule kerera. Ute miri hiyai, yila sire, ewetu, emahia, no ndi angana wati, ewe tu munoli, ewe tu kambo, ewe tu cherevata, obole mundu ngokuwa nasi erinari ya mahera ukuwabu. Nero sase miri hiyo, yo yikatuha akagala. Yo yikaho muti na masanza vya kagala. Kusangwa emiri hiyo, yeti tatuha kagala. Etukande woko chetaka, etukande wahese. Nereoka wabi wahese, omuti akabi wahese, eru ni akuma. Nibu ambu tutitahamberira, nibu ambu emiri hiku wetu. Yamate ndi tuhamberira, etuka wahese, neritu miro kwa chetaka. Nibu ambu tuwa mabehu waho. Mume nyengo ko, akala ketu tukalusa yako, omobo sokulu, omobo tatakulu, omobo mukakau kwetu, ababiritu utangirira, aba herire oko mahero kwetu. Chikareka tuline nzumwa eirisicha, neribe tekerera ama hero kwetu, kundi ama hero ayo, wala siremo, wahangenemo, wakaishimo emirihi eikatuha akagala. Emirihi emeo merereyo. Yo ikatuha mberera. Munga tuk-

0: kanyeti yo ikatunywisa ya mayetse ikakura mayetse wo mochetraka iya kure vitamine byo mochetraka che umererecho embolewa emiri he yo yo ikakolomubiri yo ikakura akagala akare mochetraka neria hetukiri akagalako komochiwiliwili chomuti no muti iniasha kuna akagala ka umererako komo masanza na masanza yo iniakurira akagalako iniarete biwuma iniakurirako omubiwuma ibya omo musanga no musangini alwamu ebiwuma bata okwe chutwa bulania tuti tunashingo kotu witi mirihi eikale kitwa hangana eikale kitwa yenda eikale kitwa irakagala eikatukurira vitamine byo mochetaka itwa toke erishi itwa irakala ko mubere itwa kula tunashe choko baira banzo tunashingo ko akagala ketu babo sokulu wetu kwe omo ndi mubui omo inde terme tukolamu abale mberi buku wetu kwe kwanza rinario rikaluri hamba kutsebu kusangwa ngoko tune mubu emiri hi yakurakagala ko mochetraka emiri hi iyatunywisha mayetse na mayetse yengebe emiri hi yakura embolewa evitamine byo mochetraka yikatuhetukiriabi ikwa netu itwe tukanyonya amayetse nembolewa na kagala erilabira emiri tunasikirie emiri hieyo kuti emiri hieyo tukabwa tute kumbe twayakengetrayo tunemwa bandu abakabwa bate kumbe bakengetra emiri nario mute eniatrera omulu mukabwa mute semutsomene aba mababu buku wenyu abosokulu uku wenyu aba buirire aba tunganene aba gatulisaya aba katuhamberera mukabi mwana matashalengikania ngoko inywe mure masanza awoko miri hieyo awoko muti awo owaka luko miri hieyo owaka kura mayetse owaka hereriba wa mayetse erilabire miri hii abandu banene tunio mumuyono tunio mubwirabuno ebyo tukalengekana yakuko buri kiro nuko buri ndambi ireri watuti tunaenda kata muti ya kizazi ebe tumba tumba byama bya bikatuhikako omu maisha wetu abandi ambo eri kizazi chetu chembere cho chikatukula ya okushu hatari esho inga bolo bolo kwa ale wena mababu rango ko emiri hiyetu emiri hiyo ko muti wetu babo sokulu obo tatakulu obo mukaka abatunga nene abikeri omobu buirire nerio tule baye ngatwanga halamba bo tuti busana nebebuya ebyo bakatukolera bakatunyonyesha mayetse awakaluma chitakache kuwabo baka tuhirikirira baka hirikiriro muti arekeretera na eri umiroko chitaka omuti echiwiliwili chomuti tuti babo tata wetu ababuti betu ababuti betu tunemuishi nabo tuti itwenga masanza tunemuishi na ababuti betu tunashikiriebo kundina muti amabitwika nibwambu omuti oyo kabya mabitwika ishende shabya nobupatanishi kutse nobuuma nemiri nibwambu kandi twemasanza kandi twamabe wahese tunemusicha ababuti buku wetu abakatulabira ya mayetse awakalwa okobota takulu nibwambu amayetse ayo wo musasi owotu owali umwitwe owotwalusa yokobota ta nobokoyo uku wetu nabo bali alusayo musasi oyo wokomirihi emirihi ibo basokulu obotatakulu nemirihi eyo tutinayo yiri asunga omusasi oyu wokochitaka echa mahero ukuwabo omochitaka echa mahero ukuwetu na chitaka echo oyuwa hirachoho ibwa yumuli mumukulu omuhanjichi wetu nyamuhanga katronda mwame wetu nario sasi tuwe masanza itu alevya tukai shituti nechiwiliwili chomuti itu ashai shituti nemiri hiyo muti nechitaka chiku wetu ama hero uku wetu echitaka chiku wetu echilure mwemiri hi yo muhanjichi omuhanjichi ini ahirahe mirihi ati nywe mirihi mukesha amuka nyonya kagala ko kwinje inje chetraka nerimwa imwa labiri yako abagala benyu abana benyu nabana benyu ibalabiria akagala ko kabitsikulu benyu kabana babo iwa masanza amasanza nemirihi nomut vya mabeyire sante yuwene vya mabishi vika omobuma. Ibi kandileta amatunda kutyo musanga owuwene. Amatunda inialu komute inialu komasanza iniana hirikirirwe nebindi byosi. Tule masanza netutuka bitu nemushe hiraho ebindi biwuma. Ebika loko musanga ukoma sanza wetu. Nari obatahe eninga sondi bwanete. Obuira wetu. Tutuke twalebia ngatune musicha. Echi wili wili. Niwe mbu baba buti wetu. Tulebaye ngatune mwenda okobi endaru wako. Ebya mirihi. Kusangwe mirihi yo. Yina kwa mene yini kerendeke hauma nechetaka yini kerio mochetaka mondeke batahe tule keribia tuka itwa ngunde eri yikule ngunde omulu tukabu atute tukabu gaho emiri hiyiku wetu kutse itwa itwa eri watuti tuka ulaya echetaka cha mahero uku wetu ukabi ulengene nuyulia ulaya omuhanjichi. Utiuka ulaya omundoyo wakubomba. Ukandibia wabi muulia. Iwa mabi ulia na bamababu buku wawu. Na uwene wene we masanza. Iwe bi uma. Ukandibia mabi ulia. Kusango muti. Sharebia ho. Butera mirihi kande shale byaho atyo kochetaka sede natasungo muti owahera womomyanya patahe tule bayubwira bwetu ngatukandi shikiriryabo tute bule mundu amenye ngoko iye neretunda erika loko masanza neretunda erika loko muti no muti akalwa okomirihi ne mirihi yilwire omochetaka nibwambo okunyamuhanga nibwambo abiyenderwa ko byosi bikalwa okunyamuhanga si hali oyu walete biyenderwa ko atikotu byetu katamba tuti iye ebyoshi tukalusa yabyo kochetaka ibyalabera okomirihi ibyashayi sumbera no momuti omochiwirwiri chomuti no byashatuika ko itwe masanza Wamabe kenzo muti. Eni na we unemwende wahesi. Iwenga masanza. Kande mwaminyango ko amasanza. Omuti yakabiawe wahesi. Amasanza wakana tukeri uma. Kule ngo muti. Kundi amasanza kumalubu kwa mbungaya sanza vulira yomuti wai. Ehe sanza kunde hekabia na heke heke. Hekuma luba heka homo maete luba. Lakini omuti. Echi wili wili. Icho chikana salacho ma eberu bya na mabebya ngabya nebyo no mwese ini abere kola munene kandi ko bero lakini twe masanza tukuma lubu nibwa mbuwanga nabwa ut ukai katula okomuti okobabuti ewa shabuti ukai katula no komirihi suwa nzire riendania ne mirihi eye jehanda chao Uminyengo kon iwe ukandri uma. Emirihi iyo ichina nyonyama ama yetse omochetraka. Ukandri uma omuti wo. Ini achinemu ama yetse. Ama sanza. Na matunda ebi uma. Pio bekanu malubu. Nibu ambwe saha ukabu aote. Ukaya kenzenga aba mababu buku wawu. Ukaya basabera ukababu waho siwanzire bakasha bia bakakania nao siwanzire kolaborasyo ewe naba liembelesi kuwao aba kaku hakagal uminyengo koni uki itu kere hola ibo iba china senaya patahe tuwabiri buomosho kumbo na tukanza abandu bato kere kula babye bakamenya eshukumbo ngashikabu wa sitich chikaso ndibu achetre itwe bayira kusudi tubye na kagala tuishi ndreke ngoko omuhanjichi atutreeka ngoko atutondeka kumbe tushikaye bendu tushikaye aba tuhirokochi okochi huba katubuta tushikaye na babuta abatubuta nibwa mwiritsu koko bosokulu Elisha hiko kubota ta wetu, netutui bene bene, ni kwa naba na wetu, wakandi shaishi, omoche huo, echi na tundekiri. Ebe tumba tumba venji, vika tuhikako, riarebia setoleta yetondeka, eribu atote, tuangamenya umubiriwe mirihi, umubiriwe chiwiliwili, netutuamenya omanya wetu, ngwale hai. Situangabi yaho, hate, echi wiliwili chomuti, hati emirihi, hati nechetaka. Tusika ya mahero wetu, kundia yo, wanyamuhanga, ako kutayamo, oboso kulu wetu. Abumba oboso kulu wetu, erilavera, emiri, erilavera chetaka, erilavira mirihi. Neriotu wa mabisika sikania, etu kande sunga engebe. Etu kande sungobu yingo, eviro vietu, evi kande vya venji, okoche huwa cheno, kanditu kandi isha maisha wane nehire kusangwa emirihi ine mutukurire vitamine, evi kalu kwenyamuhanga, iyonga chetaka. Etu kandi ishi, etu nena kagala, etu nahirikirirwe na nyamuhangi yonga chetaka, nemirihi ngoboso kulu, nechiwiliwili ngobo tatau kuwetu. Etu kande yira akagala nobo yingo
1: très exactement
0: obu trabahwa obu le mundu ahira waho banamuhandikire emiaka eyakande shabu okoche hochino nero esaha tukayitamba ya chita chita yesaha tukatwa obo yingo buku wetu kwesi situtasicha abali emberese kuwetu aba katuta abatutangiriro koche huo neri twabye tukaishi ama sanza nguangana ishi hate echi wiliwili na nemiri. Tuwabere tukaye halamba, itwa wazanga tuwiti ya kagala kulenga batu hiraho. Watahe koko, kande koko, kande koko, tuyika. Utondeke obu irabuku wetu. Aba na betu obo tukavu ta, nabo itwa obo hiromobu tondeka niobo. Iba shabia matunda, iba shabia musanga. Owaka loko muti, omuti, oma okoma sanza, na masanza okomuti, no muti okomirihi, ne mirihi ilure, omochitaka, echa katonda. Patahi mwasinja, ekumbwa yovu le mundu, akande endeleye, akande sebo msebo, akare ngekania kuyoka wate. Kwesi, sena ngabi yaho, butira mirihi, butira chiwiliwili. Oh, chiwiwiri cha mawe kenzo, na ina mawe kenzo. Emirihi ya mawe takulo mochetaka, nibu ambuno muti, shande shahangana, na ina ngande wololoka, ina wahesi, kandini njenga nditu kerio uma. Embereshe muti, nembereshe mirihi. Mwasinja, wahulikiriri, tule tukabu watute, tumenye uhuira wetungo kone muti. No muti, anawiti nzuko, nzuko yao, yono muhanjiji ya nyamuhanga katonda mwame mukulu mulimu mukulu erilwa kweye tukahika okuba mababu wetu abali omobutunga nene omobubuirira itwa shalo kwa butu hiko okobabuti

0: twa makupika mu studio ikwetu na wangana tuherale no akapsalama eyo kasibanga abakuninga baliyo nawe
1: abakoni banaye banamu patama bali na ekere samalera rire langana ko emyanzo yabonemene kusangwa abane no ko ko mia moya deja babre pokero sir ko fa wanu mwezi wa pili na chikakana ko chero ko chende tukapokera ba koni na olupteli ndio akala kalo kakana ikokochika kabia ngaka ke kurenge o abakunirie babre abanene na tukasa mararia abanene riabo tuli ni kangane ko obolo sobre baso wa omobya sobyo bakasera mu kusangwa siba kunibe musimba kutse mu botombo hasame ni bakuni bakasera hale na mwagia sabiwa tu hiri mwagitali kusangwa tunashingo ko kuhika biyavu na evero biyavu na wire mwagitali lo mwufu lo chana otre mwagole wabu nene kusangwa silu lo hikira abakaji mwagia sabiwa bakasaramu na wanduwa chana endala ya ere andalu endolore na evero vere baka kwa mwagia mwagitali nero mwagitali nero hanya omocho uchoduche kongo
0: mwagia wanduwa kanda hiku kulipitali eba kasara nero hakana bya nabakaye banumwanza iba yakeba ukubalinga basayisi nashi ngamuke munamuke bakobaga bumaba umabake bokerera abatibitiri ku hospitali kwenu
1: ekina cyo kina mubya message cyo byakotse bokotse kusangwa aba makanisa yani bisomo bi bikini mera yo umwatsi uyu mesa ari habaneka otongalo mu mawe nije awa merlangira umwatsi ngo kongana waza ku kutubutavali uwene wenere erko mana na maministere mbalimbali wao wakati mikanao sebali wa hiraho moke kera ushi ushi o nga pimeri wadicha apasa inero mchanevole wapu naene kusangwa umusai ribi ukamuha efaktire ira mabali ya uwe kwa vengu wa matasha mutronika kale njengu kwa lui na natronikire me tuka niraya umavro mbeno hivyo tunamusa malera na wakulupe chuhu waka samalera katukani na shiku kwa chikichi me kwa vengu wa matasha mutronika kale njengu kwa lui na natronikire me tuka niraya umavro mbeno hivyo tunamusa malera na wakulupe chuhu waka samalera katukani na shiku kwa chikichi me tuka vandobane nukobane aba kashaletra efete yabo yohano na eba nayitra ribe bangana sombo bola aba kunya ba mabiyanga ba malo kure ngabande na ruba nakombola kusangwa ko mwezi wa kwanza mwaka na banika oyo kabe kombola ba kuni ngaba sat na ko mwezi wa kabiri ono mwaka na banika onde oyo kabe le trefet yuko ba kuni ba mali ya chisisi fusana nere salandra fusana nayo akabwa everemo ebiendwa na abande bali abwa emyaka bere munga brebe na mbakaleta amakaramu abo ko hanu na mu kabotse mabo nene ko bakoni bakalangire gatungo kukushi ikana tubawa omumeso abantu na hali bakoni mbakalangira na mashambanyi na tukashima abantu abatu ko watre abande abanga fatro motsingo yu bangana hiko ko chika chere ko lakunde mu chikatse misaba kuni banene na barene furaha kutsebo
0: Watu watu wakeba kubo hane abande bana vire tumulua abande mulevi kubise sani video situashi ebinga vina uta impacte okopla psikolojika iku wapu.
1: Okuburingi kania ebisa sani vewote faida nena kusangwa kwanza ni luwazir ngukotu na shinguko. Eso obonge wabere loha wabere labamo vetrengo vikalakalir luwazir anecho umache kosho dawa na esa wakoni wana mulangire vikala umache ho mula vera ibisasani ebyabiri rwenderashabo cyabiriya cyabuya cyana nakusangwa abakoni abangasumbwa kusabangaleta ifuyo bakai kwa chika chiritu lera saba burlangirange ibi narabakai wa ebabarenganga ngako babiriza hika hakwina banda byabo abasamuririza abakatsamira mupera banamuri byabo bakatsamira abasati kutsaba imbaji namusamalera nabakatsamira mafundisho mbalimbali na banamu samara ku bisasani anduka cyabiraleta ubusu kere okobakoni kandi chikao tikaye na batsunji babo kusangwa usamalere umutsunji ayo kabya sera omobya swa bya mareo akalangira rei watatu mukoni wewe byo mukoni kama bwera na yangana lo chikale kibisasani bireho oki tuleria na batu waniri bikatura na banganga kusangwa banganga na butu bakabi banaluhire omushonzera shushi asa bakabi banamwazo kobakoni chikale ka asa hama bya ka banga kaboya abanga ngana bakai bane tayari iri alibe kubisasani ngibi
0: aka kafula mukareme kabiritsuka tukayalindirira iko kwa pasika ambumulu yi hakana vya abanga kolebe boya uka usumulai wahi uko wali wa Kristu abali mumu yi
1: tukatre awa Kristu wa samaromatu yu ishaka yela vravoyera me tukashima kundu kanisa ya wakatulika kusangwa awakoni ribe na wenanga kwa mwakana sangirano kuchirochi kusangwa mwakarama kana hango kerabo na po majifu mwakana patao kulipitali na mwichikaze misahabo kundichika kanganabo ngoko Toma vika okukalandari akiresa marere kwa drejezima na deja ba na wakai babara lenderera obuwa ticha kusangwa momentu mayabo babre menya ngoko aba Chris babare kola abebo yabe ko muloyu na tukawatre mbali mbali we chisomo cha bakatulika kumbe na bande bangana fatoro matsingo yu nere bangana bya bakakola ari bangana ebangana sha bongera bakoni kusangwa nacho chikabya enenzera yokufundisha abo yani inyuma wabageni abalinga bichisomo saba kaenda na tutukosha leo tukakangania ngoko na bakoni inyuma sha rala mashabo na barina nzumwa ayerekorra abanda bebe boya ngoko ba makorerwa na chikala kitu otre ikabi nifundisha kanje abakoni ababye ese bale batatsomana na ramenya ngoko echisomo cherneho okikola ebe boya
0: Mulu tuleko ni mulu wherever grama sindano au exame yi premier semestre na hatu ni mwato tungerara umobe yirobe nji haba naba talukiri ya kalasi haba ndi wakawa mpuno isho telefone shabri leka mpeno haba ne ipataluka naba ndi batia mwabu na hirio umwalimu akawa teno umukoro yuluhire no muzazi inabula echarulenga ngachichahe Kwasi ni nyoba psikologi mkama lebi erede mperavana echa hechuche angalucha biambi nukunzu ko ye ereta luka eri umwana.
1: Ereta luka eri kalasi oko vana reotre shonzeranen kusangwa hane na vana haba kai kusakusira haba utipa vre yendemori iba shiavo kwa nene vanamu vana shofranga lumbukulo kalasi kutse vanamu tomra wakali me echisi chitoshire chisa kusangwa esa tukave migri eri ndatra Huko kala kavo, tukai tukata ilisa yabu, ereta luka. Kutsi tuwanganeka kwa chika, paka itawala, ya babu utiba namu habibi ushi, me esho telefoni kukua namu habibu wacho. Tuwa shingo kuo esho telefoni shika luha ya wengi kusangwa ya eso mdo uka kwa ma isiri, kwa kwa ma bisasani. Nero wa kundi umabri vya munavire tule mulangera, umaburi ya omukoro, yibisa malire amasiri, angana kuburo kwa dakika nguma. Emehanda yebya berlangera ejiji kakangana chetre obwenge abristo kebo mwemetsi samalire ibisasani na omumanyoyu imwanga hirirwe ebya kaifunza kalas chikaleka ebya kapate kalas bikana takere byanga nga maaccessoire yeni serve ya byanga ya berlo embere wakati embere ya hoya nga registre ebi ndundi ebi samalira kalas nero ya bya registre maselma kutse memwara yewe ya bika ndi sulamu ebendo ibisa malire ibisa sani na vita wata mwaso okukalasi kiwe ichina chusichiri suikaya eso mwana ulingo ya nganata luka kandina chende ichisa malire ama zingiro wabana wakabu kamo kusangwa umuhewa ya wana bali wakimbizi umuhewa ya wana awa chetre sule urawanga babu tingo kwa babaka ye kandanga baka hawe vyoba laireko eba nomo mbondeka eso mwana anamua uvitre vokala biine hii ebehanda bewe bekandele ya ribye benamuho eyineria esito waza tv na byangana ila bra boyera umwana uyu nayo angana hika ko chika cherebia ina namurenge kani kwibi no bwenge bangana ruhatu ina rita lukurenga na huluka chikale kitu watre ere tokari aban iru shitu nga tairisha bo umwana na samalera echi uto mwaso kuye nere yihe ola ko beta uto mwaso na babuti ba samalera nga banamu tsindikisha banabo bat no buta boliwe tukalangira Gabona muhira abakaji iritsiko kuba buti irika kobana mazengero baremo ngwana susirat kundeno mwalima amabe boka atuene akaboka omombe ho ye masasi akaboka omombe ho ye nzala akaboka ye bibya so yakaboka mo esitwani right to mwalimo yinayo akandiendelea irifundisha nakala kushi reherro kobana nero ibishibya ngana leka makangiria inabengwa kahera ya akala kabo na vitu ngale ndiro ko bakoro na vya nganata krebola kutia na mabuo kala kalire akaba ni kokolendi lo walima na shaba nikano kolonde lo bakoro ubona bone bo mabo ko butsebo obukaleka shuhakili isha byo si shanga shera kala akashikire na ribya ngana kola numuhwa
0: nero umulu hanne mu bya hapya e proclamation iwa sunga umuzazi na watino emberechi za me chatsuka abalimu bagenda rekobo muonere esho franga muonere esho franga nerio babeleha ikizame kyabela.

0: kuluske ma bianga biabet
1: ejiji ko chitri ababu tukumbe batokere menyango ko eretoka nerereha mbango ya okubalima kutserera kalase sichi sosekene nere trok omunonga na washo franga sekalas mekande sichi bo chitri bibi kandi pensho bwanga bwana runa trok kondono mwalima nayo shanga endra okwitukisha bana akabatukundu mabakale ha kumba babu tibatokere menyango ko ereta luka ri tofauti ne na relesho franga ndiyo kande no mukore yuri ataluka sikiri wa chitene roshale ne mbango erere ha akaras kumbe nayi na raha ko kundi ko benengo mukoni ngo ko ngana hola ina maveri ya dawa esitwani ra ya totre ne roshane shesha re ha dawa hiyo kumbe kwa mnyango ko ikabye ne mbango yu muzazi arebe nangana kwa manisho mukoro no mukoro na ye kutia ne rikaba chete kumbe ehabye matarishi embere wakati kusangwa hanena babuti nabo abakalenda abana omobere biri ifunza aho bangabya mondeka nero ekyore kyumuzazi ena makero ko franco lo na wetre kombe no lo na bretu mulo nalo nero na salavia ngo kandi yale ha okunduli anduli etwa minyango ko umuzazi yona yakabi na bere kosero mukoro ko tsebutsebo eso mukoro atra ire ndambi eyare kwa amakangiriria baka musubulia akabala ngo kina shareherwa nero kikaba chetre umubuti esa atatu mulemere wakati ko tsakandire ha shombe no ko brebe kasa ena nayi kandangiri hikira abalima neritulere yabo akakanganya ngoko omukoro arene nzuma yare kwa mama kangirira omo mbondeka kulenga ese habalima nabo bakabula omuzazi ngwana kwa mirebo kuse omukoro na yiwe nena bulu mubuti ngwa kina shamorehera
0: ero umulu mubuti akana luna panga atera hakunde no abana bamaremwa erungo lusaya bo hano ngatashatwa labo handa bino irishenje mazingira changana waticha
1: ubona bo kabye enerenga botsweka okoba buti abato wire akalasi omwanango kaya ronda yumetsi chikusangwa sichi wite ndundi omwana nero wasunga ho kande ya muhamishiria omochumba ichi hondata nero ibabirika kuganengo kosha otakala kutse ehakliwe yilo seria ya pate formation ilo ito i ilo ibirikirwe arebinanga naira kunde kochene ngechenganga nero iwatsema omwana akahamishiwa naratukaye tunashinga ko umwana uyu amabisha yabya munganga chikandi shabya cherehemula omwana ichahemula na omubutu wewe changana hemula na karas abando bakayibulia ebili ndiro ko umwana uyu oyo abira ibwambo ali mu chumba chelebe kutsa abira pati diploma neri isha sosire ebendro ebya kabe ebya ngwama ya somera chikale kitu watete kumba bazazi itwa tukayituleria sitwa byenga tukandi handabuka sana nerlangiro mwana kataluk kumbe twa minyango ko hanere toka nareta luka no mwana sama ta luka chikechike wachetre itotesha tsungusha kutsebo kana kana rane katambi o mwana ena vengo kande ta luka kanje okoka oma kose kanje koka satu o machumba chio merera ichi chikwa chetre nikashi eya balima na banga holo mu ba psychologue scolaire ere banga na sama lera o mwana nga mwana sombolo mutrahe o wa mutrolere kusangwa o mwana amabe sombola o mutrahe wata mutrolere
2: kutsa
1: ndiyo kushina latrolere e bo agronome nero ibina be kana leka itwangana ira ma diploma mo chi ho chetu nero kushi ese banisha kola na mwasu ushi ushi kusangwa mu bakakasarawa o mukalasi akatamba tene ne kagala kabo akichinya akichihakili kutse mabaka kwa makalasi kundi ababuti mabaka bya ebaka be kasabo na ruche na chochikale tobole obunene chikale ka ebishibyo erata lukari mwana itwa tsukiritsungusha akala ka obonge bwo nga kana susire omutrahe owakabe kwa merera
0: esko omwana mabitsa ndi omubuti amabitsa ndi mubuti amabe ni morfele amabye kutse ningubi eske changana tokekana muzazi uyikera naye nero na shamure traserenge nga histori bwango mwananga ngokoba musunga ngokwalia kula ivi na ivi kushi erimure trase histori yewe kumuho mwana bishashi nero sina shi echo nga changana troke kanu kumuzazi kandi nga changana oticho mwana moyo
1: eche na je kabisa chiwene kutsebo na cheka kwa maana sasa kumbi twasa malara omwakango mahi omwanango mahika omomyaka ya yetonga na kumbulira mu mwatse wo kusangwa omundu eremenya yebakalo mu identity yewe kutsara yemenya historia yewe chiweta kala kanene kana chikamula takala kanene japo chikana byanga chikandi mutu niko ko mwanzo mwanzo kulenga omwana erebi na kande yemenya ina kande yemenya ngo kwatre kusangwa hake hanendambi no mobosha kulobwe neriba mukumbulira identity

0: kusherie. Unashetira lakina kuletera kukwe.
1: Aha, injetami.
2: Niwa muni akisho rapide.
1: Wala, akisho rapide. Ele njano keto.
0: Ukanywa kai makasha. Eo, kande mwa mubire uli ya anako.
2: Erona maya wola kuyo. Nikuwa mbuherema mpangu.
0: Endechele lakina kukuletako.
2: Binyaba nyabuni ya butembwe. Gome, benye, komanda, mungwalo.
0: Iga bariere, chua.

0: Shungulu no etu mosandunzanzu.
1: Pacho siwa ko yukatu tikokubu kumuhuli shungulu okubule. Wakati no eretondika omulala obuyonzo ni miasi ya vire kwa mererua iini. Wamahika omukatale eke na butembo ukaluamu kengiramu hana vire vya miasi ya ngalawalawa kubusana nere ikosawa kwa vire ngabiala. Neri watiche erebia umudwa matimbatimba akaluamu kuminanayi watiche. Aka karaba ko byala niwe mo nsanzira siri watiche nirika kiria oko butsebu obukuni wabarangirika iniye bakana tutulao abakimanera esoko mulabero kalomo delare naka tuteno abakasukana bu ni banyamiri bali becho bangakolanga chicha he kalinjo ere bwira banyarizi dezo ebibanga nabakukumira iya magetse okukatambika tuli kundu namanje kundu ibanga nawo ticha abayimbani erelua okubukoni gabono buni ero tichabo mubusike boshi tutuwa choma kana tutulao delare no okuba kimanera soko
2: Omosoko tunemupima kirika njaba ndongoko obukoni bune ngoko kumbe obule mundu eniyamenya ngoko anapashe rebya kana bakobya langoko enani esante yikatu wera kumbe itunatuna bakobya lero abantu bebetu butembo kabulanga bale batekonde neri na bakobya labereresa nibya labyau nero okabula banunga siwa siwenzirira na bakobya la kubusa nachi nyane muna bakobya la amagetsi nyane nimene sabuni no mosoko mosoko tumtwa tuna rira yo akatini bya makatini anayo au tukaira mu magetsi porque abantu banona bikobya la muntu na sungire na bakulu abe zone de santé bonatu prometre que bagene mu chatu letra e wende ma dispositif porque tuire okoma kwe aussi au mosoko basi amagetse ne lubanza omosoko mosoko situte uyu magetse kabisa nalio tukabwa tukumve omukulu muyi maire de ville inanta tu tuiro lwema imyataye uwanunyata wero mu omukulu we uwe rigide de zone ngana tuhe etiyo nalio iye byo mosoko de resaye yo etune muri toka eribya tukana nili amagetse wuluba luba
1: Nuko indumia tsilibiri ulembia kushikiri kundu erilu kukuni obo ebola kwa sera mpere yulu kundu. Ikaflamu Institut National de Santé Publique. Ikasukena yu iba nibibene ulembibu ebo nena bande abaka watikaya abandu eba bangabagani mocha muna vire na kafunari mulashi wakivwe yulu yeso mkakule evariste. Ebyo shi ebyo bakalu baka bangabagani yako rilibia chwanga kolano muka kera uba ngaleta nga uwa hiru watichaa. Charo eche matangari uba uchoche Kongo mula peuka la Dr. Didone Mwamba yuki manera Institut National ya Santé Publique na umu maniriwe ulebi ulea yuseji na kabiru kila wahimbani kukuba nabere berosa na niri kakire niri tunga irishicheme tunde kere eye mamizuri bariere kukuba gatu lao vahe tsenge umuati ali nga kono yo Nukundu mwazi wale vire erishicha amazingira ikalu mwikoloji. Ni mwazi atole rekundu. Hebe senge vikasukana vio iwe ba ekolojiste. Ikatreno amazingira aute ndundi nyinchikundu ukubia ho eri avandu. Mula vire ikalu mbe ibe kuchikuhi ibaka berekira. Abali bahimbani abakasulikana bo ebalde ndamina mbeshi ebe harubia vire sowa busana niri watichoko mazingira erebia ibangana baka yalandako niri waticha iba shicho mwati nga huno yu kundeno haneni miati minji eika sukana yu eika sirumuali nga makoni awangana sira ihine yi awanduba mato ndia baka yituwangu kuna toki nikundu Nukua mnani miati libiri beyi, wakabere kira, abandu banchi, ababere nzeriri mekalu, na ababere nzeriri ya kasikasi romobi suchi, shikalire, mokolo mofiyandu bukani, batu lareba ilanda kuwa sunukongo wa kuneno, esho nyamanyi nchi, shangabia mbema, shangabia chi, sikasi romoli, sikana vya ngashama, seramu, obu hanyangu kuwa katulago, ukwamani miati libire organizasyon nga ini yi ikadu tena nabushi aba chena higa balinga pangubia naba chena temera mekalo ikasera ini yi batashali yu kwa kuke iricho balibenga bakasono lanabate nebetongo lenga vini bibi kawadika yabano nirika kiriabo kubukoni obana malangirika ematanga ryoba nako ndumwase walibirie abakasunka nabo nyonya society civil mu byaso abibulengera umulu nabo bani mutu lukuna teno iyi rigidezo mu bisonga binibi ikabyanga sirikitumi maze bakalangira melde bume umama mikala panya magetse yebringa yebiritwika umutsi ukalangirikira mu bisoyo kisingire mu quartier de l'eveche John Kameta na katulo kala teno uko amana ni myasi libiri umulu tuleko nuko amana ni myasi libiri amasi gukola iri kukundu na ngukwabera bulani yi na kabarekera abanyereje de zuba nguhelu babali bichwanga kola gachicha he bakola ma reparasyo ni myatsi sube omumbondeka tutuwa John Kameta ambuno omulengeshele hikayo naho ane mutu tena babareje de zo banyareje de zo banguhelu babali bichwanga kola gachicha he ono mwatsi wali biri kalomo penvi penvi nacho nichi trunga chikasuka nacho ichinasibu mubi ya suwa ebi na kongo kwa nani miyati libiri abushi abakatu ngerera ebi ya suwa ebi kama nika mwe reso herari ya maheri mubi ya suwa ya utu mbe maheria na mani ya monda meda mishu lupara kilo veru nga mti tuwele utu uvu na mani mutu lo kuna tenu abandu abishu mbundu wani masukana wani mulangiri kiyi na bandu baka sukana po bakami bane umusinga ngurubani bane kristo ngambundu na huko amene myatsi ilibiri a babya bahambirwe abantu banabere nere kamendo benji ebabahimbane nibute nurinji bakalolia kanene bakateria umbyaswa ayoloparaki amaverunga huko amene myatsi ikatungera nabo bakatula tena abasongu bantu babarahika bantu na homu batita haika ni amundu na irihutali amundu ericho wakatu teno kwa mwani miyazi ilibiri apika langirikeji wakatu teno wakasuka nabu wakakola usibunga bono buo wana ba umama wakakulubu pandino witi niri bianga wakakola olangama zite umalupara kinga luno lu olwe verunga wakatu teno kome ulutuleko ama piyaj abaria manje umalupara ki olwe verunga numwati yu anamu langirikana banduwa nya penvi nabu hapa anamu kapakalera nemyatsi menje ikasuka nayo ikatarera ku banyarwanda ba M23 abakabyanga bubaka ridiki mwiso n'abakabyanga bari mu byaswa benje benje abeka kolerwa mu yasohero kutsika mu mapishiri abali ku mikigetyo yengeze buhulu ngo ko bakatulaho abanyape vi uko no mwatsi ugutungisha yo bakumutira ko uresira mu byaswa ibiwita amuntu bakateno eribia umurungu witsi na berulo mufile erecho abakasuka nabo yo bakaye buliba wa bumabe bumango kala mo chef de travaux mwami Pascal Bule mu na kafe no mwatsi no yu wale usana na rahula abakintish manera byaswa mena mena mu bisongo nyibi ne mwatsi atulere na ndu ku bolu ba kondena haye hamacha bero miyake iri 13 bana berubwa ku mwatsi nga huno yu nenjenga basondolwa esibata holwa kuna tokini kundu nero anwa masala biridibwa okuma katoliko na akasweka mwami ono erebia eta decision ayo ikabiye namutse kumana lumera rainga naleka nabande abangana kola no muhwa babulanga bangatumika nabate nokomena nemyatsi libirie omurongo yi erulwa mu komine katasha holwa mufile atolere kumbe abiyatonda katoliko kundu nilebia abameya nga pakani waka kola wahi na babugumesre nga pakani waka kola wahi umulu itadishieje nga ononu. Nukwa maani miyazi ayiri ya sarumbi suwa ebi uitze hiyo iba katrino. Hanele miyazi ya naya bilatabuluwa iluona kira na wandiba nabata huluwa na iru. Hasa haliwe mitushi nga wimu chakakala chusi chusi na hu chirafuringa kumbi mesi ya vimu retondaka. Isi babi kuhu lukumi mwa mesa, ibali peria bakumi kolere kuneno, abahimbani, baite hire. Miyazi menchi, ni ubali nilire kubo, kali njuku miyazi libri waholo, nabu kake. Tuka weru kondo, mwazi olibiri ere kola, ikalo mpiratiri, ikalo mkontrefasyo. Mwazi akana tashabia nga kati mtimba wako, mucha muna wire, nao ere loko vutsebu, nga bono buu, apakasuka nabu. Ene wandu ababari menye meambongo kwa hikaya na wako bakatano mundu amatsimbwa iwabere kola olinga mpayele owundi muna nabere kola ukakola iringa piratiri watano hani mihambo eyangana kwamererwa nomundu eyinangana swiru nangana bohoa nabakateno obhonge obomundu omundu abirisuka naye inanabereiga miasi minji kinatokekene kumpi walekera oyo angahembwa noyo angashimwa inanashimirwa kusana na malengekania okuwe kanatatula ometre katembo mirembe inakatu teno okwamera nemiatiliwe mihambo eye Congo ikatu koteno omundu amimia bisosekani oberebe mayele wawunde owundi omunye oyo tukisayo omwatse anene nobutoki bwere binangana kutuma embere wabohwa woyimwa omuliki osana neregamenge wabene nenjenga iwa makola olinga bwibi bwamenge isulite bulya noyo tukisayo omwatse akanatatulawo omulu omwatsi yo akayetimbwatimba wako inakatino kupi abandu boshi omulabira mekola anome namene obukigirisania eyi neyi iwo omwatsi yo ngokonatokine kundu yukasuka naye yukiga mwatse murebe amahiku kundulya kumbe iwanatsuka wahabuka mumwe butsera eribyo wundi iwangatsemera omundu hi eyo wundi kumwatse yo tumwa rumira mushiri ololo omarandeke mulule murerumuka kwame programu ekinyumba kikwenyumbulare